Esta común li contesta li hun hun chi cooperativas o acque che hun ilesh la esh li na que que ech ol chi capin kin san li jalan jalan chi na jex sabar qui na culat li shkia li poc te sipar es il al jain a ana inch ki ap shkush fere cobera li kio kuchik chi culat san li na jex hun hun li na kakam san li kian san li cooperativas san li kalepan san li tenamit malah ap kial na par na que está limang chiruli lo laxaqeu khain na ka pancho si chiruli ka kwa dios li qamatan nashkere na taruk to kwang kun kamokka kuchik erkin salekan kren to atina kren to sera ekto ka ushlak to nale kahu to solo kahkwi bayak chirish li hunkok chi nale li hunkok chi angel li nakabanos li halang halang chi cooperativas kultikap te nakch ki abskush kede kobera na kulak erik enrik en li shtek maga ban li nakakultika kuchi konsutak salekyang anakwan la ish li kanaka kwa ish kaspeitsin li nakeke ech ol chi kabinkil nak li nalipak li nakabam hunelik han re nak to solok renak ta kawresiqi renak ta kwang bankili kangel hunho chi chapil zashbeul ut chi hoka in yoko chi staupal li kakayalyom malak li par kwang li shka matkechak li shka kaushla ta kataw sa shtiklahik li chiap ut sa li shka pikakwi yoko chi shke bal retal koni malna shosh katao ma shonume ma inka shokulak taban ha in tento na ilmanut na taliman piyo ko chishpanukil hun angel chichapil rubelak chihokanak hun li nimla sa ich olef chukere la esh li nakesh holomingre li hun kong chi cooperativas huakwi li nakeke ech ol chi okeng chi ten ang re shpanunkil li kansel hun hun li kwang sakapen shpanunkil ut shberesinkil shpanak li kwang sa li hun hun chi cooperativas tento nak to zakong chi kakunilo re ke shpanunkil li kansel ut re kinak kwe ishkial pal malak shkul pal li rusilal li kansel li nabano mank aransa li kakyang re kinti shkunil li komon re kinti shkunil li poyanam chiko kana nakake li saich olea chukere chiru li loktasateo kain li kyoko chishkulbal saruk li kakwa dios kukun kamatan li nashke haan re nataruk to kwang kun kamukak kuchik sale kyang to kulak sale muepal bantyosh li kakulpal li nakeke u tkola ishakwi yoke shtishke bal retal nak yoko chi kulak sa ishrakik kuchik li loklakpo ha in li nakota di mankwi anak kwan ut tentorak toshke chi kaoshlak kustrak e retal bar kwan ko ochalak shkapeni ochal chik li makhi ishakwi noko ru chish peresinkil malak chish peninkil ut toho na tiljik makina ko kulak rikin li kakayalyom ko naka hultika chakche ruru belak nak kwal usrak nak li hochalak shkabeni ko nakikakrak rikin li konal akshnume akwi chiku karuna rashke balhain nak inkarasik kwal ki li tento takataw li tento takabano malak li takasik reto kulak sabar ko ishka khayali chak rubelak kaot sa shkawanak di keretal na pinkachik ki lihonal na kanachok te renak yoko chi shchoypal li loklak chap hain ko li kakwa dios akwi hukan li kamatan nashke tento rilpal tento shilpal rish chichabil lik angel hunhun li tenebampil salikapen li tenebampil salepen la esh li kakomon li konkesh sali hunhun chi cooperativas renak chihoka in makak li chakizlal ut
این که اخمی تا کن حالی نک چی ساش بانو که لی کن خیل خود دیگه قیره چیش کنی لی نلیب خا این چیش کنی لی ایتالیل لی نکا کود شک ایری این رو بلخ نک چند رخ رود تا که بیره سی لی کن خیل خون خو ملخ چند رو لیش بانو که لی تنه بان بیل سلی قبل نک لات شدشتی چی خلومین ری لی کوپراتیواز ملخ خلومین کل لی مولم نکش نو نک وان لی Kawresin kil kwan kla nawom kwan la kaush sash penjish kunil li komo nak naka ke kawresin kil naranash tienak at rube lakshak shak utak kwilat nak nakat oken nak nakat sakon nak nakat kaush lak chirish malak sash penek ep la komon ru narash kebal hay nak makwa kakwi akwe naka sik hun li usilal malak nakabang hun li kahel jo reban li komonil sabar kwi nakat taliman utxanak kwi li taqak taqwang un eliksa li hong hong chi kooperativas nak tentosh kebal retan chish kuni la nalibha in li nakabanu malak li tento taqa kesa ak nak nakwang shakabang ki hong nak li komon maretok makwa li shona li lxana nakwana ban rupelak tento na ilman kakeak kwi lat ak Kwan hun lamatan Shkutpal Charo nakat kahelak Charo nakat oken Charo nakat katinak Charo nakat tsakon Akaranak kwi Chokat Shkana wankil hun honal Rebla komon Renatesh Silrish La kwanjik Wud Chihokail Mare Sa hunkutan Kakiak chiru Lilok lak chiat Kyo chichal King akwichik Il honal nakana Naru Aktat okchi Tsakon hunak li holoming malak ta kya laku rikin halanchik li komon aban li nalib ha in tento joko chiyati na chirish mokon li nakahwe anak kwan shka komon ha anak joko shkebal retal chanru joko chishik chanru joko chipek li kanfil huhun kultika kere na krubalah nakakechak na shrakehun lipo tento taqil tento takasil rish Karo Joel, karo li shkabano, karo inga shoro chishbano kilot, chanak bi rosh chabilal li kakhel khan. Kun nalib, li khwal akhel ro taka kesa ak, li shabilal, li shbano kil, kun li kakhel. Kwi taka ke, shkaban khun, shkaban kwip, shkaban ob li chutam, aban ma akhel ro nak, takwang kaim malak ob li chutam, sa li khunkhunk chi kooperativas malak sa la kooperativa lat, li kyoka chi kabin kil anak kwan. Kwi khalang-khalang li nalib, malak makasa kachol nak shkaket ento takwang khuli chutam za shkaban nak akhel ru li atinak awan kwi ru belak ak shkak objak nak khun malak kwi bakwi takwang chiru li khun po an li shbanun kil kawot shban nak naru taka panji khalang li chutam malak nakbal utsa shkian khan choko chi risin kili honal choko chi shtachpali honal aran ur marerak kyal sa shkawan aksat sa kachol inka shka silrish kun li nale malak inka sho ati nak chilish haban nak kwan sa kali kachol rikin li kakomonil rikin li kakooperativa tento taka kesa ak li nale bhaim hui hunko ale malak hunko tan to kwan sa li hunko chi chutam makana el chilish li na akhmang pan hanak taka kwech nirish taka silrish to ati nak chilish malak taka kwan kupan sa shpe Kishkunil rach li nalib re li junto malak re li o laju kutan yalak chambu takatawru Awan sashkawanak maring kash ekahonal sashkawanak takahru kashikik Inkash kachoish silpalrish li nalib hunkhon Tento akwi rilpal an nalib akwaye ren nakkwan sakal li rusilal li angel li choko chishpanunkil Zali halang-halang chi kooperativas Udmare Kwanak ink anak ake retal Nalib hain Kwanak ink ah kwi Nak ake saak Nak kwi takapan Numanak kwi Oshe malak kaib li chutam Chiru li hun po Mare ink a yoko shkeba saak Nak li yoko chistek palaran An li kahonal Mokon nak Yoko bayak chi Serak ikci cilis li nalep ha im li shkakawresi jokte li
kutan di nakota limang kuya na kuan na koy beni na salage all za di hunhong chi kooperativas chi shkulbal di esilal chi shkulbal di nale malakhi tilok ish li nakak am za lekyang dikin li shteng li molam fede kobera sabar kuy na oken magare na li esilal li nale kuan erikin rakhlal kutan nakabanjo hicheru li honal nakikere kapinkil abang kuy dakul tiko akuyere yo kocha payak chi serak ikchirish li shkaure sinkil ke chirish li railal li hunhun li yo kochi shnum sinkil sa li nahex li nakota li mankuy hual kuchik sa li hunhun chi kooperativas mala sabar kuy nakakere tan nakshiwshu payak li kwang sa shkawanak nashke li loklakham ut na pal li railal li nachal sa li kape ho joko chi shkotwal erikin anokpon kumalak churab li kutan joko chak chi sera ik erikin na kelak kakle ro li takul mang sa li hohok chi kooperativa sa li nakhek li nakashta li mang kwi la ish li kakomon za bar kwi na oken li nim la molam fede kobera rikin li shteak maga churab li kutan kha in li kyo chak chi nume kha in ho na kakye anak kwan sakal liwonal na kota limangkwi marema kachik toruk chishpanung kil kakh nachik takakawari siki bere shkul bal awan kwi kwan ras cheru manak kwan chiku redil bal charu na takakol li kakheru li kwan za lihungung chikooperativas tento shpanung kil apman kwaak serapi malakho na kenau malakho tetawa kwi rula ish na lish enkwa tsakal takakol rish na an li kachu am an la chu am lat li kyokachi holomin kre li kooperativa an lish chu ame bla kuala la kahol an li chu am la esh li asociados li sahi poyanamut li kokalakwe li na kishtalimang sa li kunghong chi na khek sa li kunghong chi molam ut rival di kakre roh kwi li natali manggaran ho choko chishke bal awan kaud nak na ko kulak chisa li nalep hain takul di ko ere bar kuang kep li shjala lil li nalep hain nak laat cha kunshak bayak li nalep nak laat cha kunshak bayak li kaush ruk belah ut kwi cha ere tal nak cha pil ut cha keza ah chak ejik anselak malak shabano li bar kwank na keshkul tika chaku ak nakanaw karu na kulman malak cholchko chaku la at bar ta truk chi kulak malak karu li ta truk chi shtaw pal kwi cholcho sakal chi kyal malak cha ini nalep sheshke akwe tak ere tal na us kwank la kwankik malak us kwankat malak us kwan la komonil malak la kalebal huakwi la hunkabal shman na klat shakopi shabanu hunk li nalep chapil li shashok li shakul li shashkos hagwikin ut klat sha kechik angelak arana kutunak shat solok ut shabanu li barkwan shashpas chaku malak li barkwan shakopi mare makwa akwe li angel malak makwa akwe li nalep li nageshpas aku hakiya kanakwan na kyoko chishim singkili asilal hain shtiap shkush fede kobera yena kulak erkin rakhlal kutan nakanaw nak kwan komon halan sa di kalibar hong hong sa di tenamit malakal kyal na barra kulak di shtiap li pupi si bal esilal hain li na rapi li atin li na kakwa pila at li kaush li na kakot chokre li anin na pingke yung kajo ko si shtiap bal nakakwi li komon hain kakwi li kooperatiwa hain malah kakwi li kalepal malah li tenamit ain ta ruk ta rapi li angel kuhong la hoin ka naruto shik taka chap la pokte si bale si lalut taka kopse li shkia malah taka chup chaku magwa han la tanakkwan mara ito kachke balish sakop li shkia bre na takwa pi takan chikutan sakel di esilal kuhong aban kwi la at nakanaw nak kun esilal ikyo chikulak akwi in chapil on ta shok ut honak pita ke chikan helak
tlatak aku iretal parpontis halahik nak nakulak bayak lina leba aku ikin nak nakulak liya sila nak yoka chisolo churu nak makakuan ana lebhain nak anaw malah cholcho chiku koli choko chishkulti kankil cheru nak kwi jirapiku nesilal nak enaw nak us nak enaw nak rechabilal shekechi kahelak malah shepano shetaw retalil nak usli shepano usakwili sherabi Mareshe koleri chiru hun railal mala mareshe pa hun angeli sisten ave el chube shwana aven sastiaf kush fere kobera na ke na una na palpai li esilal na palpai li na leb na palpai li kawush mala na ali solok na rut takabano Krishna bal li na leb na kwantri sera ek na kwank li atinak hokana krahlal kutan na kokulak Kalaikan, udnaka numsir nak laish terapi. Biar nak kau ninggal sekopi kulah naruto kas kucik rabinkil liyasilal li nalebak malah si kau resing hong hong. Aban anit panungre. Joji kulak aku ikin jokat rabinkil. Udmareja nau malah sekere tal nak us malah sekabil liyasilal li joji kulak. Aban kuila at jaga kui sekopi. Udmakaji sabanu aran. Inkanarup takaminaku, inkanarup takacap, takapak, takakiakwe toh tabanu tohonaku, takahit makuahan lishjalani. Karubi na rasje balhain malah arta kahulak, tikin li serakik hain eshka komon, nak utunak, chan-chan, yoko chi adinak, yoko chi serakik, Kut nak alre ba na lebhan di nakanaw na us rakso inka nakabano malah inka nakabano yoko si rabinkil malah yoke si rabinkil ut nakenaw na kyal nakenaw na narul na chali railal sa lekapin ku inka nakapi ku inka nakabano aban us tasha kwa bi us tasha kapi sa komunil maka yoko si shbanunkil Wut yoji kulak li raidal. Saan li na chakkin ke. Taki akri kin shkahe na gili hukuk chakim. Marin ka chishkunil li nalep yoko chishokbal. Ut in ka akri chishkunil yoko chishkebal chikran khalak. Shkwan na. Na kiemal inga da kukse li ban hain li na shakki li ruli atwim. Ut na shakki li akwi li kasutam. Aban shu shala o. Ustase shkeke ka ut na pingata kokse ustana kanau ishjalalil on nakabano o kana kwerik indi uchining kwide shkeke banua kwa yere nak napal li ruli akwem tishke napal taru uchini kiali kyoke pshke bala kwe aban ma kyoka tishkwanu kil o kana kulman lik in li nalep kung hong di na chakin ke aban tentor hakwe sakal takat ili si shabil karuli takabano di na okchi karina na kwan na shka komon hanap marikwan hindi ka nakanaw silbal rish uto shabil na shok ke yoji kulakikin yoke sinung zingkil manashkot pal yasilal shok ke aban karuna banu man nak jalan mechi hokaan Nakanabi selekat en nak calen raha nak kwan kwan li yonal kwan li matanek chokke chokere restil baldis chichabil li nalep hong hong li relik chikyal kwan rusilal tishkam sa la kooperativa kwan rusilal tishke chokakwe la sa la hong kapal kwa kwi sa la kyuam kwa poyanam kwa asociado kwa asociada Kwa kolo minel, kwa sahil po yanam malak po kal li na kestaliman sa lihunghong chi kooperatiwa. Lihunghong chi nalip, lihunghong chi serakik kwan li shkiala li. Kwan li rahom, kwan li karu nasik ma kwa kyal re sa chpa lihunan li chihokan. Nakanabi sa likakyang, nakanabi chokke sa lihunghong chi kooperatiwas Renak tak esa ah lina lep hunghong lina kulak. Garu tishkanat juga akan nak kuat.
malah aruli tolok jokat cish panun kil jirisha ina nakwa. Tentorah tish kucha ku malah tish toj laj ol utishkia kwe nakink arachik. Tentom takapanum analebha in. Kauzash kawanak mare jireya eha anli nashik sa la kooperativa li nakesh nume kweza barkwit. Nashik li bele bache jire shkampal malak shokpal li ruli akwim. Mare nacharan lak jokachi au kakal. Mare khom im il ruli nakhekha an. Utkaruta akoy kan yagan ishka kumon mak. Relik chitya lak ishke li lok lakham. Hona kwang li ukul. Kaut sashkaba nak maka jochi chapokre ru lok lak chochan. Daish nake keretan nak sabar ki kwang li lok lak che. Nashkhit li lok lak choch. Utana kwina ten anze nak li kha na chal na tane. Na kupe rikin li she ut na numero bela chochan. Awan nak maka chik kwan nak shkakomi. Jalao akwi Joko jisik okrenak Tau eplikake Jalao akwi Joko jisik okrenak Mare tolk okunak libele wajih Salita aaran Sashkawanak Jalako e naru nakuang klirai lal Sashkawanak jalako e Akwi naru nakuang kliu ul Shmanak maka jik kuang karan Takakiwi letal Karu joko jish Banuki Nakakanabi di nalibhain sa le kaushlepal. Magwares chi langkil ki. Reban katem angkil. Reban nak. Kujoko chishwano kila nalibhaan. Kasi kak shtialal nakakuan ni wonal chiku. Nakakuan glikakyuam nakakuan ni kakakwilal. Renak. Sa nikunchia witakak kaushla chihokan. Kotskoras li railal tato chokke. Awan ingkarah na kah na ta kulma ko na krailal sa lihukong chi kooperatiwas. O kanak rakhlal na ko kutsok na leberi kinze na ta kapire na tera birah ishka komon. Uti chi hukain yo ko chi ishka ure singkil ki. Ure na kshapil kwang li kakwangik sa lihukong chi kooperatiwas. Chi hukain bi na kakakanap ko chi kun li nimla sa ich olek chukere. Chihunilesh laesh la holominel relihunjuk chikooperativas li asociados li asociadas laesh li sahil poyanam li kokalakwi laesh li nakesh kutuk laesh li nakesh kaoresing laesh nakesh lokturish li kawilal li nakesh talimang salihunjuk chikooperativas saich ola shukere chiru li loklakutan krain yoko chikulak saish lakik li serakik uti kakwa dios kashakta usoptesien kesa komonil Shkial kush kere kobera, yo vichi kulak erikin rikin li shtek maga li nake kulak erikin rakhlal sa li kooperativa sukunjun. Takatebi sa kachol shkanakakwa shkaskits in la ishla holominel, aru li naru to atinakwi sa unak li chutam, renak yo kochi rizal li honal, renak yo kochi shpankil chichapil, Dihunjuk cik akhir. Ajak ke joko kucis herak ik anak kon. Marerah tentu. Takat ku. Likinet lebih kakumun. Jangan rush kol pasis di nakhir. Awan mare. Ani kunak kon aran ut. Tiki ukuli cina cah kilalut. Anci kyo cising di kakumun. Mare jal. Suka ikun li atin sepe ut. Anci kyo kosh kebash kon kil. Karu li. Joko cis di palaran. Maya risingkil chi ubeh se kakomonil, mashkaw risingkil ki ma tsolok, mashkyoko chi ripal chanro nas kakolkip chiru li railal chiru li chakilal na chal, ma kwa, sa lihunjuk chi kooperativas, kwan chakra, ut likarun na kanasa ependaish, yina kesh holomin, chikebal chi kangelak, le chakra. O na kwan kebli chakra, bli katalamik Guatemala, ish na kinaw marayin kakwal, Toshi chi atinak chile siya na lebhain abang kuilat. Shake, kung li chas kilal malakitaw kung lamak, nakanaw na kinata ka na chiho kaan. But sa lihuhu chi kooperativas, pikado ak pikyo ko chi spanungkin, tentora ta ka na si chocho chi ko na kinka, ta ka na kiyal chiho kaan. Tuan si chakrab li ka komonil, tuan si chakrab li ka kooperativa, but nak na kanay ka chiho kaan, nanume kiyal Jangan tak kemakan sekolah mak,
aranak nastiki sheing li chakilal hunho aranak nastiki pshapal she li naleping aus sali hunho uchi cooperativas apan shkomon li ten totari la holuminel natin atinak shirish la holuminel ma kwa kakil li mitrakal li la holuminel li consejo de administración lokoban shi atinak shirish la esh li o Komon li poyanam li nakeke echol chi ukeng reshorumin kili hunhu chi kanfe utko anga kuirilom li komision de vigilancia chisa anale bakwaye renak sakal sa shkeil kyoko chi anun kili hunhu chi kanfe inka arah taka chap kounal chi shko kunale li nakanao nakma ashtiala lil malakma bartushkam li sakal Relichikian Angel Rub Chokredika Komunil Aran Kwan Lika Kaush Aran Tashi Lika Nale Ut Chirishanto Kangelak Yumariak Kwi Zashkaba Hanak Kosko Lishka Lilik Angelak Kwi Kyoko Chishuba Nunkil Kwa Shira Pichak Sashtik Lakhik Anak Kwan Lisera Kwi Kyoko Chishuba Nunkil Zalikyam Chiru Likutan Hain Tochba Yakchan Ru Kyoko Chishik Mahun nak iklis, alili angelak kapanur iklis, alili honal aksumen. Kau jadi angel nak naji kau mahun nak iklis, li harup pol, li harup shamanjik nak naji kau nak kuan, re li loklah cakap kain. Kuingka, kuan karu cuci kulmang. Udmare saish kapah kehan, kau cuci cuci kau sepaler iklis, nak. Ingka nak kasil di sisi belu. Man nak halangjik nak leh nak ucisa. Kali komon hain jejak nak leh utten to ritual. Awak maring ke akhir ru, awak naos ke kesh kongkilan. Kunak leh nak kesh kongkilan, kunak leh li ma bar tercikam, joka citer kok. Awan di kongkos di hunhu cik kooperativas, awan nan di kongkos di hunhu cik kooperativas. Ma kuar nak joko cik sepal di hunal, ma kuar nak joko cik sepal. Li kahel, li nasik mam an malak li nak mang anak, joko si skebal rental nak li katak langkil, kuansas na ak, ut joko si spa bangkil. Aban chandro takabano kain, likin di chabil atin nak, likin di chabil kubang, likin skebal kit sa atin, likin spanungkil li kahel sa shonalil, akwe utingka skebal sa ak. Nalep kaush linastik chupal hunak li komonil linastik chakinkil kunchutak la holominel nakoy benibi nak sa komonil li konkosa li hunhu chi cooperativas toruk chi staupal li nalep hain toruk chi okeng renak hochan rukyo chi shikri honal okanak kri shimasteram li angel li kyoko chi shpanunkil Sali kamu lam malah sali hunhun chi kooperativas. Show kami eskana kakuah eskas pizin nakuah kucik kultikan kincir unak show kulak selekian klikin liste maga utanak kuan nimpantusi kucik dihunan sih re rapin kincir abskush kredekobera.

Nak Juan Cosa e li cooperativ a an reschab y lobrecinquil le cacuanjec. O ka an nak nakok angelakta comunil. Reshmanunquil chichabil li junjuk chic angel ut shtaupal li uchinin.